0: Wasinja bahulikiriri twama bayite hakandi okochene mbako hano tukasonderikania kutsebu okobikalaba enawe tubuyira byebikalaba omubuyira bukuwetu tukasima oyuka tulaba yomorehunga kusangwa akaleka itwatoka eribua nenyu imwatuhulikirira okochiuma ebibiri ebyotwangabua nirikahonja musibirwa okochihindi okochinimba eche RTVH nokochihindi eche bikalaba omubuyira bukuwetu obuyira nichihanda chikabya chihanda echihanda chikabya chinawite emitekerere ngokomunasi echihanda chinawite emitekerere obuli chihanda chinawite emitekerere kuwacho neryo itukabulanaya tuti obuli mundu omubuyira bukuwetu anasi emitekerere eye chihanda chikuwiwe omumuyimu eyo mumaka mweyo abosiko bakakwama ekinimba kino obuli mundu anasi emitekerere eye chihanda chikuwiwe kutse tuliho tukaishi nga bandu tu chana matacha bwoma bitwirako twama besungo mumbo uwereria twama bembala kandi tukalabalaba mumuyi batahi omundu kumbe wayikasa omubyahore kuwawu iwamenya ekihanda kikuwawu nga chikatekerera chiti eribyaho rikuwacho ambutuleti omuti tuhimbye chaganda ahakahimba we chaganda hakabya ihakande bya hakalaba amakangiriria amahano awo butekerere obwe chihanda echo ambu echihanda chiteyambita kutse abateyambita bakalembwa yomwami echihuo chikasondolawa omushombita embita womukania omukania wa bandu abikere hauma nerimwakania mukakania butsire bikahimbula aliwe mukakana ya ebikahimba ebikawatikaya ebikasondolaya ekundi eyo muka ngoko mukayitekateka batahe emyatsi twabirikania minene omochihindi chino itukabwa tutembeno abauma bomwitwe abangabya ibabereberera chiria kutse chiria omubwira bukwetu kumbe banasha subirira ibanasha subuhu nyuma sichiri na ndundi erimenya ebikalaba ewu mujirani emitekerere yo mujirani utitamenya emitekerere kuwawu chikabya chabulie kutsibu kumbe omundu watsuka wamenya uti omwayi ngasondola ya monyeti kutse omwetu tukasondolana tuti obuli nyumba ikabya inemu ebiyenderwako byayo neryo isiwa yakwamerera ebiyenderwako ebyomu omujirani utalya tukawalebya uti ebikuwayi ngasondola yabyo nyeti kutse ebyomwetu tukatamba nabyo tuti omundu akaniga ebyomujirani ebiwene aliwe isiwayiga ebituwene kandi esaha ukiga ebyomujirani iwigabyo ukasonderi erilebya nga byangana matana byamabimatana nebikuwawu nga byangana kukolya oko kahabuko isiwiga busana neribwa uti ngalunalushahe byayi ngiga ebyabene byo ngiyangakolesha aho ukabya iwamahulwa mumuchiru iwamabya muchiru neryo chikareka obuli chiro chakasatu itwahika hano tuti twanamatibu cha mundu muuma babiri abakandi owa erihano rike Eryo tuangavale veka. Busana neri yeteka. Neri vya hori ya tuangavya ho. Etu na tondeken. Mutu wabu watu tia tukave reribu webiro vyo shitu te. Emite kerere eyo voleche handa. Ya hira waho. Numuhanjichi uwene wene. Chareka. Ini ahulwa mokatonda. Kundi mwatondeka obole mwatsi. Mwatondeka obole chihanda. Mwashabia muka kola mutia nai inabamenyera oko mikolere ikuwenyu. Ere kwa mana ngoko na mabatondeka. Omulu tukana erisija ere tondeka ere chihanda chiku wetu. Aho tukaka na ya oko chihanda chikulu. Chihanda chinene echo muiri. Situ ulikana yoko chihanda cho mundu ngoko ulio mwauna mukali wauna banavau. Iye. Tukakana ya oko chihanda chinene echo tulimuitobosi itwe gabairi. Mume nye ngoko tuluka lukene erila vero musasi obuyira. O musasi obuyira. Chikareka okondambie no itwa kani oko mwatsi. O waka watre, o mutre, o echihanda. Echihanda chetu, tuhambecho ngo mutre. Echihanda chetu ne mutre, o mutre wala sirio kwa chetaka, but sirio wabare kenzwa. Tukabia mutre, o mutre akabia kwimirihi, ini abiyako, iku otu kaholamo mutre, niwa mbuchi wili. Ikuwa vya masanza, kukabia evete, ikuwa shabia no musanga, ninyumasho musanga, kukasa evi uma. Tuamata ambubu ira wetu, nga mute. Obu ira wetu, tuhambebo mumute. Omuti yoyo bubuyira. Obuyira bunawite echo buhanganireko. Obuyira buhanganire okochotu kahulamo. Emirihi yoko muti. Tuamabi loko mirihi eyo muti. Neritwasha yoko chiwiliwili. Echo muti yoyo. Nereo tukande buwerana omuti nganendi. Nibu ambu emirihi nganendi. Nechiwiliwili chomuti nganendi. Ama sanza nganendi. Omusanga nibi uma nabiyo nganebe. Tuwe tuti obuyi rabosi uomuti. Omuti suanga kanyoko muti. Utalia lengekana ya oko mirihi, utalia lengekana ya oko masanza, nebi ndivyo singo kona mabibu. Neritu kabu watote. Siwa ndishata sungo muti, owana hangene, ini hangano mwerema, ini hangano kobotala, isha liko mirihi. Oyo ese muti. Nerio tubula naye, vahulikiriri, vahiravanzo. Emirihi yiku wetu. Okomuti mumerera. Emirihi baba buti wetu awe rimbere mbere. Obo tutalolako nebya. Mbeno nobo tuwabere lolako. Tuwa mahambo muti echiwiliwili. Ito batuti echiwiliwili chokomuti oyo. Baba buti betu abali atubuta abachina humula muna wire abobole mundu akahabu ate omubuti wayi yoyu iuna mulangire aliwe ni mubuti wao munabure hani ababuti abamabere myaka 100 nabaute 90 makumi munane na abo abachina humula abo chichi wiliwili echo komuti. Abo tunemu ulamo babuti. Nerikwi hasha vya netu, itwe tukasebe ya netu ngoko, tukawa tutetoreba na bafulani. Ayone masanza. Ihata e shabia naba nobotu nemubuta itwe ngatwe. Itwe bahulamo omusanga nebi umabiyako. Kundi omusanga akarna lunia seriramo ebi umu. Kutse omabe langiro omusanga ukabi omabe menyauti. Ehe, nebi uma eriobe kasa. Sehalisha huwabirobe inene. Wabe sungo musa nga nebi umabe tabia huluka. Neritu wabu watuti. Tuleho busana omuti owata ute miri. Akabi niyabare kunungoka. Kandimutu kwa watu tukaka na ya okomuti owache na hangene omochetaka. Omuti emiri hii omuti ikchukiri omochetaka. Itukiri wa machetaka. Na yo tukandibu watuti, emiri yeyo, babota takulu, obomu kaka, ababari tutangerera, eritsuka konguru wanguru. Eritsuka kera, na kera, na kera. Ababu tibuku watu, aberi mbere, abatutangerera, eritsuka kera, abotuka hulamo oboso kulu, abotuka hulamo obomu kaka, ababiri lomo mubere na abikere eyo bale ibanikere yo omobutunganane abatunganene ababuyirire nero sasa omuti owata ute miri akabia nibamboni abaretera itwe tulichanda chabaira tunahangene situ letu atera situ teriri alakini tuwamabe tanga kube kube itu angana tera emiri hiei baba abaka ababa retu tangerera oboso kuluku wetu muna shingo kone emiri hii yoi kareta akagala koko chindichi hande echo muti emiri hii ikanyonya ama yete wa mochetaka. Muna shingoko emiri hisi irikala ahate chetaka. Aliwechi wiliwili chomundi, icho si chiri tulayo kwa chetaka. Emiri hiyo ika tulayo kwa chetaka. Lakini, echi wiliwili, cheka hangana, ichi mana ndeke, busana nemiri hiyo. Oboso kuluwe tu, boba katu nyonyesa ya ama yete, awaka serira omochitaka, nechitakecho, sebole chitaka, chechitaka, ichutuwa naluwako, echa mahera uku wetu. Amahera uku wetu, eyotuwa lua, eyoboso kuluwe tubala sire, eirie mirihi, eyeche handa chetu. Chechimacho vore mundu, echimachiku wenyu, nibwambo omurongo wenyu, amahero wenyu. Ayu wala siremo, emiri hiyawu, emiri hiyiku wai, yila sire wetu emahia, yirio mochitakache wetu emahia, nenyungo komune mutu hule kerera, obule mundu ahule amahero uku wabu. Ukande bia wabe hula amahero uku wenyu, neriwa buti, oboso kulu wai, kutsi miri hiyo mote wai, yila sire ewetu harev. Iwa teribu echi nywecho, choho wikere yukundambieno, ukato hule kerere. Ute miri hiyai, yila sire ewetu emahia, na hundi angana wate, ewetu emunoli, ewetu kambo, ewetu cherevata, obole mundu ngokuwa nasi erinari ya mahera ukuwabu. Nero sase miri hiyo yoyo ikatuha akagala. Yoyo ikaho muti na masanza vya kagala. Kusangwe emiri hiyo yeti tatuha kagala. Etukande wokochetaka, etukande wahese. neri ukawa biwahisi omuti akabi wahisi eruni akuma nibu ambu tutita hamberira nibu ambu emiri hiku wetu ya matende tuhamberira itu kawa hisi neri tumiro kwa chetaka nibu ambu tuwa mabehu waho mume nyengo ko akala ketu tukalusa yako omobo sokulu omobo tatakulu omobo mukakau kwetu ababiri tutangirira aba herire oko mahero uku wetu chikareka tuline nzumwa eyirisicha neribete kerera ama hero uku wetu kundi ama hero ayo wala siremo wahangenemo wakaishimo emirihi eikatuha akagala Emiri hieme umerereyo. Yo ikatu hamberera. Munga tukanyete. Yo ikatu nywisa ya mayete. Yika kura mayete wo mochetaka. Iya kure vitamine vyo mochetaka che umererecho. Embolewa. Emiri hieyo yo ika kulumubirio. Yo ika kura. Akagala akari wo mochetaka. Neria hetu kiri akagalako. Komochi wili wili chomuti, nomuti iniasha kuna akala ka umererako, komo masanza, na masanza yo iniakurira akala ko, inialete biwuma, iniakurirako umu biwuma, ibia omomo sanga, nomu sangini aluamu ibiwuma. Batahe, okwe chutu wa bulania, tuti, Tuna shingo ko tuwite mirihi. Eikale kitwa hangana. Eikale kitwa yenda. Eikale kitwa irakagala. Eika tukurira vitamine vya mochetaka. Itwa toke erishi. Itwa irakagala komubere. Itwa kula. Tuna shecho kubwa irabanzo. Tuna shingo ko. Akagala ketu. Babo sokuluwe tukwe. Omo ndi mubui, omo inde terme tukahulamu, avale mberibu kue tukwe. Kwanza iri nario, rikaluria hamba kutsebu, kusangwango kutu ne mubu. Emiri hii ya kura kagala kumochetaka. Emiri hii ya tunyuisha mayetze, na mayetze yengebe. Emiri hii ya kura embolewa, evitamine vya mochetaka, yika tuhetu kiriabi. Ikwa netu, itwetu kanyonya ama yetze nembolewa na kagala erila vera emiri. Tunasikirie emiri hieyo, kuti emiri hieyo, tukabu watute kumbetuwa ya kengetrayo. Tunemu abandu, aba kabu wabate kumbetuwa kengetra emiri hii, nariomute eniatera. Omulu mukabu amute semu tsomene aba mababu buku wenyu. Aba sokuluku wenyu. Aba buiriri, aba tunganene, aba katulisaya, aba katu hamberera. Mukabi mwanamata shalengikania ngoko inywe. More masanza, awoko miri hieyo. Awoko muti, awaka luko miri hieyo. Awaka kura mayeti, awaka hereriba wa mayeti. Erila bire miri hii. Abandu banene tunio mumuyono tunio mubwirabuno ebyo tukalengekana yakukobole chero nokobuli ndambi ireri watuti tunaenda kata muti ya kizazi ebe tumba tumba byama byabika tuhikako omumaisha wetu abandi ambo eri kizazi chetu chembere cho chikatukula ya okushu hatari yesho inga Volo volo kwa ale wena mababu rango ku emiri hii yetu, emiri hii okomute wetu, babo sokulu, obo tatakulu, obo mukaka, aba tunga nene, abikeri umobu buirire. Nerio tuleba ye, ngatuanga halambabo tuti, busana nebebuya, abyo baka tukolera, baka tunyonyesha mayetze, awaka lumachetakache kuwabo, Baka tu hirikirira, baka hirikiriromute, are keretera na rumero kwa chetaka. Omuti echi wiliwili chomuti tuti babo tata wetu ababuti wetu. Ababuti wetu tunemuishi nabo tuti itwenga masanza. Tunemuishi na babuti wetu tunashikiriebo kondina omuti amabi twika. Nibwambu omuti oyo kabya amabi twika ishende shabya nobupatanishi kutseno buuma ne miri. Nibwambu kandi twa masanza kandi twa mabe wahesi. Tunemusicha ababuti buku wetu abakatulabira ya mayetse awakalwa okobota takulu. Nibwambu amayetse ayo wo musasi owotu owali umwitwe owotwa lusayo kobota ta nobokoyo kuwetu. Nabo bali alusayo musasi oyo woko mirihi emirihi ibo basokulu obota takulu ne mirihi ayo tutina yo yiri asunga omusasi oyo wokochetaka echa mahero ukuwab omochetaka echa mahero ukuwetu na chitakecho oyuwa hiracho ibo yumuli mumukulu omuhanjichi wetu nyamuhanga katonda mwame wetu nario sasi twema sanza itwalebya tukaishi tut ne chiwiliwili chomuti itwashaishi tut ne miri hiyo muti na chitaka chiku wetu amahero kuwetu achitaka chiku wetu echilure mu miri hi yo muhanjichi omuhanjichi ini ahirahe miri hi ati nywe miri hi mukesha mukanyonya kagala ko kwinje inje chitaka nerimwa imwa labiri yako abagalabenyu abanabenyu nabanabenyu ibalabiria akagalako kabitsikulubenyu kabana babo iwa masanza amasanza nemirihi nomut byamabiyire sante yuwene byamabishi bika omo omobuma ibi kandileta amatunda kutyo musanga owuwene amatunda inialu komuti inialu komasanza inianahirikirirwe nebindi byosi tule masanza netutukabitu nemushe hiraho ebindi biwuma ebikalu komusanga komasanza wetu nari obatahe iningaso ndibwaneti obuira bwetu tutuke twalebia ngatune musicha echiwiliwili niwe mbubaba buti bwetu tulebaye ngatune mwenda okobiyenderwako ebya mirihi kusangwe mirihi yo yina kwa mene yini kerendeke hauma nechetaka yini kerio mochetaka mondeke. Batahe tule keribia tuka itua ngunde. Eri yikule ngunde omulu tukabu atute. Tukabu gaho emiri hiyiku wetu. Kutze itua itua eribu atuti tuka ulaya echetaka cha mahero uku wetu. Ukabi ule ngene nuyulia ulaya omuhanjichi. Uti uka ulaya omundoyo wakubumba. Ukandi bia wabi muulia. Iwa mabi ulia na bamababu buku wawu. Na uwene wene we masanza. Iwe bi uma. Ukandi yende. Na ukandi bia mabi ulia. Kusango muti. Shale bia ho. Butira. Miri. Kande shale bia ho. Atio kochetaka. Sidi nata sungo muti. Owahera womo mianya. Patahe tuleba yubuira wetu. Nga tukandi shikiririabo tute. Ule mundu amenye ngoko. Iye neretunda erika loko masanza. Neretunda erika loko muti. No muti akalua okomirihi. Nemirihi yiluire omochetaka. Nibu ambu okonyamuhanga. Nibu ambu abiendero wako biosi. bika lua okonyamuhanga. Si hario yuware tebende ruwako atikotu vya tukata ambatuti. Iye, ebi yoshi tukalusa yebi okochetaka, ebi alavera okomirihi, ebi ashayi sumbera no momuti, omuchi wiliwiri chomuti, no ebi ashatuikako itwe masanzi. Wamabe kenzo muti, eni nawe unemwende wahesi, iwenga masanzi. Kande mwaminyango ko amasanza. Omuti yakabyabe wahesi. Amasanza wakana tukeri uma kule ngomuti. Kundi amasanza kumalubu kwa mbunga ya sanza bulira yomuti wai. Ehesa anza kunde hekabye na heke heke. Hekuma luba heka homo maete luba. Lakini yomuti echi wili wili. Echo chikana salacho uma. Eberubia na mabibia ngabia nebio no mwesi ini abere kolamu nene kandiyoko vero. Lakini tuwe masanza, tukuma lubu. Nibu ambu wanganabu waote, ukai katula, okomote, okobabuti. Iwa shabuti ukai katula, noko mirihi, suwa nzire riendania ni mirihi, eye jahanda chao. Uminyengo kon, iwe ukandi umaa, imirihi iyo ichina nyonyama ama yeteo mochetraka. Ukandi umaa, omote uo, ini achine mwa mayete amasanza na matunda ebiuma pio bekanu malubu nibu ambwe saha ukabu aote ukaya kenzenga aba mababu buku wawu ukaya basabera ukababu waho siwanzire bakasha bia bakakania nao siwanzire kolaborasyo ewe naba liemberesi ku wawu aba kaku hakagal. Uminyengo koni uki itu kere hola, ibo, iba china senaya. Watahe, tuwabiribu uomosho kumbo, na tukanza abandu, bato kere kula, babia baka menya esho kumbo, ngashikabu wa sitichi. Chikaso ndibu achetre. Itueba ira kusudi tubia na kagala, tuishi ndrekengo ko omuhanjichi atutreeka. Ngo kwa tutondeka. Kumbe tusikaye vendu. Tusikaye aba tuhiro kochi. Okochi huu waka tubota. Tusikaye na babota aba tubota. Ni wambiritu kukobo sokulu. Elisha hiko kubota ta wetu. Netutui bene bene. Ni kwa naba na vetu. Wakandi shaishi. Omoche huo. Echi na tundekiri. Ebe tumba tumba benji. Vika tuhikako. Riarebia setoleta yetondeka eribu atote tuangamenya umubiri we mirihi umubiri we chiwiliwili na tutuamenya omwanya wetu ngwale hai si tuangabyaho hate echiwiliwili chomuti hate mirihi hate nechetaka tusika ya mahero wetu kundia yo wonyamuhanga akokotayamo obosokulu wetu abumba oboso kulu wetu erilavera emiri erilavera chetaka erilavira mirihi na eriotu wama visikasikania etu kande sunga engebe etu kande sungo boyingo eviro vietu ebe kande vya venji okoche huwa cheno kanditu kande isha maisha wane nehire kusangwa emirihi ine mutukurire vitamine ebi kalo kwenyamuhanga iyo ngachetaka. Itu kandishi, itu nena kagala, itu nahirikirirwe na nyamuhangi iyo ngachetaka, nemiri hingo boso kulu, nechiwiliwili ngobo tatau kuwetu. Itu kande ira akagala, nobo yingo,
1: très exactement.
0: Obu trabahwa, obu le mundu ahira waho, panamuha ndikire emiaka, eyaka ndeshabu wakoche huwacheno. Nereo, esaha tuka itamba ya chete ya chete, yesaha, tukatua obo yengobu kuwetu. Kwesi, situ tasicha, aba liemberesi kuwetu, aba katuta, aba tutangirokoche huo. Na eritu wabia tukaishi, ama sanza, nguwa echi wiliwili na nemiri. Tuwabere tukaye halamba, itu wazanga tuwiti ya kagala, kulenga batu hiraho. Patahe koko, kande koko, tuyikase, tutondeke obu irabuku wetu. Aba na betu obo tukabuta, na abo itu obo hiromobu tondeka ni obo. Iba shabia matunda, iba shabia musanga, owaka lukomuti, omuti oma okomasanza na masanza okomuti no muti okomirihi ne mirihi ilure omochitaka echa katonda patahi mwasinja ekumbwa yobule mundu akande endeleye akande sebo musebo akalengekania kuyoka bwate kwesi sina ngabyaho butsira mirihi butsira chiwiliwili o chiwiliwili cha mabekenzo naina mabekenzo emirihi ya mabeta kulomochitaka nibu ambuno muti shande shahangana na ine ngande wololoka ina wahesi kandini njenga nditu keriuma emberesho muti nembereshe mirihi mwasinja vahulikiriri tule tukabu atute tumenye uvira wetungo kone muti no muti anawiti nzuko enzuko yao yono muhanjichi yenya muhanga katonda mwame muku